Oh, nino taki. Taki ka nga re kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. You almost kick it, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka ka miki. Na kotoa ka noika 0.5 FM. Ba ka puri chuchua. Pore zi me me noe hike. Nita taki nga re kona poa. Nino taki.

Oh, nino taki. Taki ka nga rikona pua. I bebere tame ke mani u Kikapu radio station. Iho mos keke, thank you. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere ka kame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Ni tā taki nga rikona pua. Nino taki.